0: Hello. Huh? Oh. Ah. Oh. Na na na. Oh. Na. Mum. Oh. Na na na na. Na na.
1: Yeah. Huh? Hey, Sheila. Sheila.
0: Huh? Huh?
1: Huh? Huh? No, Mamma.
2: Ha ha.
1: Ma, Mamma.